0: na ng lollipop. Chupa chup siya.
1: This is Chupa Chup siya. 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, on test broadcast.

0: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, on test broadcast.
1: Ang sarap ng pagkain ko ngayon!
2: Gulay sa lugaw! At sabi mo na ay mabuti ito para sa akin.
1: Pakukulaan mo muna, tapos dudurugin at ihahalo sa malapot na lugaw!
2: Nay, bukas gulay po ulit ha!
0: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, on test broadcast.

0: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, on test broadcast.
1: Ang sarap ng pagkain ko ngayon!
2: Gulay sa lugaw! At sabi mo na ay mabuti ito para sa akin. Pakukulaan mo muna, tapos dudurugin at ihahalo sa malapot na lugaw! Nay, bukas gulay po ulit ha!

0: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, on test broadcast.
1: Nanay, lagi kami nagtitimbang sa health center.
2: Halos 1 kilo kada buwan na dagdag kay nanay ay tanda ng tamang nutrisyon.
1: Tamang timbang, tamang nutrisyon.
2: Suportahan ang First 1,000 Days mula sa National Nutrition Council, DOH.
0: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, on test broadcast.